0: ta'ala n'agamba taata bwe yali addamu mutabani w'oluvannyuma lw'ebyo by'owulidde araghibu anta an alihati yagala kunsengula mwana gwe kuba katonda bange be mbadde ensinza okuva edda nga tonnaba na kuzaalibwa ya iburahimu owange gwe burayimu la illam tantahi singa onooba teweekomyeko la arjumannaka ndimweteefuteefu okukuba amayinja mu lujjudde mpaka kufa wahjurni maliyan allah subhanahu wata'ala akugamba nti yamugamba nti onvumiridde ebbanga eddene naye weerinda okubeera ng'oyinza okutuukako ekizibu allah subhanahu wata'ala amugamba nti omwana oyo yali mwana omutya allah namugamba nze waalindese n'embeera yange mbeere nga nsinza ebintu byange leka kubeera ng'ontawaanya nvaako oba ndibonerezebwa bambonereze naye ndeka n'okusinza kwange
1: qala salamun alayka saastaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya
0: qala n'agamba salamun alayka emirembe gibeere gy'oli taata saastaghfiru laka rabbi naye nja kusigala nga neegayirira ku lulwo katonda abeere ng'akunsonyiyira innahu kana bi hafiyan allah okuva edda allah subhanahu wata'ala anzijumbira mu kubeera nga mmusabye tanjabulira era tanzijiramu awo

wadkur jukira fil kitabi mujtaba cha femno isma'ilo mudwa allah iti wa isma'ila innahu kana sadiqal wa'd yalum sajjo yunga tukiriza nyenda gano ze wa kana rasulan nabiyya ira yali mutume wafe ira yali nabbi wafe gafetwa mutuna allah subhanahu wa ta'ala wa atubu achikakasa.

0: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات وقبانك قسم الدوكو أمتيكا قفي أمن ينفو برونج قال الذين كفروا بوغرا بابا تكريزا ngabai mungeri yetari yabu kunanyi zibwa lilathina amanu ngabaga ambaba abakiriza ayyul farikaini khairum makaman anikufi kugurupwe biri asingu kubane chifechi runji mubula mubwensi wano kumu abakiriza nafa abatari bakiriza wa ahsanu nadiyan asingu kubira neba neba atura nabo abala vikanti bantu barunji kubanga nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalingana abasajja abasingo bunji ngabanaku atenga abakafiri Allah subhanahu wa ta'ala yali abawasente kati nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalinga atura mu nyumba ya Arqam ibn Abi Arqam ngamwakunganirane ba sahaba ne babirako byabayigiriza awamu nukubanti mbira ya buyari nganjabaya wa mubienfuna miinga watakiri za batu uramu nyumba ya Abi Sufyan na aba gagabu mchibuko mu Madina Maka newe na aba bali nga aba kuraisha bebitibwa nebabero munga batu uranga aba wanisiganye bigambo vya wenga batesa kungeje banamara wubu siramu newe babera nganga bogera na aba kiri za baba gamba nganti bwemwe tunulamu wakati wafeni wakati wa mwe kugurupu ebiri aniali oburunji aimiri doburunji wanukuburamu wensi aniali mchifeche beye wa ahsanu nadiyan aina gurupu yemi kwano jatula na jo nebabe iranga wawa nisiganye bilo wozo mungiri obubu nanyi zibwa kufenamu aniali mchifeche singo kubere chirunji
1: wa kam ahlakna kabilahum min karninhum ahsanu asasan waria
0: wa kam ahlakna kablahum min karnin ngabanji betuzikiriza oluberebere rwabwe mu mirembe jayita hum ahsanu athathan abali babasinga okuba n'ebintu byomaka ebirungi wariyan nendabike nungi bameka betuzikiriza abali bayina ebirungi okusinga abo abayini gukanga bakudalira abakiriza abavu abalina nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya zikiri za daba gaga baba singa na bali baba singa mundabi kuburunji na baba jaunga tatunuri devu gaga wawe ya denda vika ya wawe

bagambe man kana fi dhalala omuntu yenna alabika ng'ali mu bubuze falyamdud Allah subhanahu wa ta'ala amwongerere ddala amwongere obubuze falyamdud lahu rrahmanu maddan Allah abeeringa amuwangaliza mu mbeera ey'obubuze amutwalirize bw'atyo hatta okutuusa idha ra'au ma yu'aduna bwe balimala okulaba ku ekyo ekibalaganyisibwa nga kizze imma al'azaabu oba kibonerezo wano ku nsi wa imma assaata oba lunaku lwa nkomerero nga lwe luyingiddewo fasayalamuuna bajja kumanya ekibonerezo bwe kinaaba nga kizze wano ku nsi oba nga ekiyama kiyingiddewo olwo bagenda kutegeera abo abaawangaalira mu bukafiri man huwa sharru makanan ani yayina ekifo ekibi oba ani alibeera mu kifo ekibi nga Allah atuusizza ekiyama wa adhafu junda alibeera n'abaamajje abanafu alibeera n'abo abamuyamba abanafu ani Allah subhanahu wa ta'ala gw'agenda okufuula omunafu ddala ku lunaku lw'enkomerero babeera ng'ekibeeyagaza wano kubeera mu bifo bya bitiibwa babeera ng'ekibeeyagaza kubeera nga balina amaanyi essaawa bw'eribezze abo abawangaalidde mu mbeera eyo Allah agaye balekeeyo naye bwe kiriba kizze balitegeera ani aligenda okubeera awabi ani aligenda okubeera n'abayambi abanafu.

seno ya ino msambi wa mwitanga pati. Kati wali yo pati. Kupati. Na kuzo mwezi kuminabili ya kubela nakuru wa kubidi. Generali Yoweri Kaguta Museveni. Tibu habulwa. Umaha gwaru gwaru kumuru enda chinana mokaga. Batu ya ingiro wano. Mungiri saga. Alimu yekira Biden. Wa National Resistance Movement. Gita NRA. Abasajja musanvu batandika olutalo mwaka gwa 1981 nga bakuba enkibiti balwanagana n'obote bwe batyo ne bayingirawo mu ngeri y'obununuzi bagamba bajjajjaffe batunda amataka batunda emwanyi bawaayo emiwogo gyabwe bawaayo ente ni bagamba omununuzi huyo nunule gwanga okusinzira ku byaliwo ebiseera ebyo nga bagamba tulina okutaasa eggwanga lyaffe Uganda. Bwati generali n'ayingirawo inaana mukaaga tuli mu kyenda tuli mu nkumi bbiri bbiri kumi birabiri birabiri mukaga mbali nyangu jimiaka ngana okitegera bibi sanja musambu okitegera ekyo yaja nebateko constitution ya moyo bisanja ebisanja wakati awo nebaja nebabikulamu bwekwe mu constitution y'ugwanga nimuganda sinzira ku ngeri gy'otukutemu ntosaana kuba na kintu kikusumbwa ebisanja buli omu alina okutwalangayo taamu zaabanga ssatu oba ebisanja bisatu ekyo nimugamba nedda ŋŋamba ekyo nimugamba because baayitanga mu constitution ne bagamba bannayuganda bagambe nti nedda bannange ebisanja tubijemu basooka ne bakuulamu ebisanja naye bwe baabikuulamu waasigalamu akantu akalala akagamba nga ti omukulembeze w'eggwanga bawezanga emyaka 75 bananga awummule abalala bakwatemu kubeera n'omukulembeze waffe ebiseera ebyo yagamba nti nedda bannange omuntu yina bwoza emyaka 75 batokyasaana nga nti nedda era ku interview mbe bamubuuza do you plan to come back when you grow 75 years to compete for the leadership nagamba not at all kagambo ka luzungu ka bigambo bibiri not at all si sobola nga tusembere mwaka gwa 2019 nga tusembere akaruka bira biri mugumu abagezigezi ne batula ne bagamba bannange tetusobola kufiirwa ssaabalwanyi naye n'agamba nti mpulira nkyasobola embeera teyali nyangu mu biseera ebyo mu kalo ka 2018 akaleeta omubaka wa bugiri ebiseera ebyo Asuman Basalirwa naye ngaoggyeko ekyo mu Kyaddondo East omu mwalimu akalulu akavaawo mpitewo Apollo kantinti wa shina cha FDC ne bamujjayo nga bagamba amanya genge jagawandika amalo mujjayo yezafu utiro mwana wa geto omubanda wa Kabaka mutabano wa Seru Nkuma omugenzi kati saako ne John Bosco jibbi nyangali mvudde mu mutwe abanga jebi mva Bulaaya okuvaala egomba mwana ageta yali omuyimbi Kyagulanyi Robert Sentamu webayitanga Bobi Wine yajja mu kalulu ako ke bayitanga by election okukakana nga agasa ekibiina kya NRM ekibiina kya FDC ekibiina kya DP n'ebibiina ebirala n'ayitawo nga independent yali kabonero kasaawa abagamba nayo sawa kitegeeza okujja kwe yagira

0: Nyine nteka teka. Isanyuka wamu neba na Pal FM.
1: Tujogiye
0: wamu kuba wa product yenu. Ngenda kuba lage sanyuri yange nga nyanjuruza baga mamusira munno bamuganda wabakuwa. Wayanjuruza ekibato ekya kono necha dia ino chanjuruza oberenga oba musimu dala ili chintu cha kuwadde. Ino lero nga nestu kido kubanga amba wako products zino zemzo kulonchinga. Ngenda kugaba products satu.
1: Package satu.
0: Mzidamu, ngeenda gaba package satu. Ngeenda kuwa biogenic capsule. Ibande kumitualo abili mwe etano. Mwaji kuwila kumitualo etano. Nkuba hile package zinu. Nkuba hile magic bottle kumitualo ebili chitundu. Ne product cleanser kumitualo ebili chitundu. Chiteke zanti omuntu. Wabana na yabaila ne mitualo kumi, agena funa package satu. Anaba ne mitualo musami chitundu, agena funa package bili. Anaba ne mitualo etano, nao agena funa biogenic capsule. Capsule chitundu mkugirako, yebi ya saa. Products zino satu ze kakombi ne kano kenkoze buli wenji jambako ne kakombo kembaletera nga mazo kukuba torch mu balwadde bange abasigalidde mabega abajjanjabiddwa abalina kopezi mbasawo abali mu kwogera ku organs ezakosebwa abantu bangi nyeri mu byasa ebyasooka mu myaka egyasooka mu research mwaka gwa 12 mwebiri waliwo omwami bali bamuyita Kiberu omwami yakola anga research nazileka mu kubo yakola anga research zeddagala nanonyeza ku madagala nagaleta ku market na ile wesanga research zisimukawo lwaki ndialeta ngeddagala ngazi nga research zili incomplete bwenanda yemu bitabo byafu wali wakatabo kafe ketuli mu kaita bio book tuvanga products zizo bwenzeeta wali bio capsule katuli ku bio gene eno extra genes z'omuntu nezibera active neyama kusula basirikale bombine babera active neyama ku muntu alina sickle cell nejamu cells dead cells zino cells embi neyactivating a cells enamu nabera nga abera bulungi nekuyamba ku kirungo kya iron oba iron insufficient abayina kirungo kya iron nga kitono neyama ku bwofu bw'omusayi neyama ku nkola y'omusayi neyama ku body condition neyama ku body organs biki byoyagala ebisikuka ku bino nega biogene eno kapsa jetuli mukogerako eyama ku ndwadde ez'omusujjogo lutentezi oino musujja oino lusenyiga senyiga oina kawuka ka mukene nyoyagala kawe wezamu kai kakuna fiza kakusibide ku kisenge eddagalo liliko nayo laba teri improving weta go kubanga okosa ku biogene capsule eno ye capsule eye byasa nage mu South Africa bantu mye linya lya baba lwaki baba ye muntu owo kuntiko na baba sajja bakungiriza nye bigambe bimu nababuza what is the meaning of baba. Baba ye muntu alino okumanya okwenja ulo mu society okumanya okwenja ulo kutya bolu vanyo kwanga nalese dagala nga mu South Africa mwena mwena baba deba tunuli de products nguli waleta product nga ya amanyo teso akola ku musujja waleta ku product nga ya lubuto teso ajiga anti atekola mu musayi nituka bayo gene capsule eno yaze buli wemba dende tanga research mbade nje tanga 100% nga kakasa nito sile tanga research ku market oba sile tanga dagala ku market nga ndikoze seze mfunda nyenda binkula ya leno ni mwine chingu chibaita quick reactant mwakosa dagala lino diri yaktingira wu mwende chikabili kwa abili mutano abana jia kudua ile ncha mungena chitegira nuwari lewe njini lero kumachaga lero uwe mukaga wejogirida wamanyaba nwa singo mjibafuna luna kuluwa sande ila chowa kukabi haba singa bukinga nga lero nga doktor kateke ya kasende kange nja kuja kusande kumacha nuwari lero kumachaga lero
1: ila
0: kumajia kemi tuwalo haba ya gala package satu kumi ya gala package bini musamu chitundu ya gala package emwe ya biogene capsule kwa capsule eno lwachi na yaga dewele kereko bwenku kwati ya package zino satu edwa ilo na mbandi mazeyo obukodyo bonna okwechanga kona
1: bwedde
0: yo omuntu ne waba mu condition ichi yesanya aloruda ya kuwa stroke ali kundiri omuntu kumita mbwe yesi aya pasuka kawago obuzibu wa chibwa chibumba cho chibumba cho chazimba chiliko leyembi chazimba kebizimba china ma kabubi akabi kana kalulwe pancreas ewedde mu greenish nage muno biogenic capsule ye asa ye dagala nika magic bottle nokatira kone prona cleanser bo combine inga bino bisatu inshallah bidin rahmani nganda iranga nkakasa kudagala lino tewali muna yuga nagena kosa kudagala lino mu myaka jijja masa akabe ai Oere ndone zemi gongozi susobunji. Ndone za magumba nyingi. Joint zinu mabantu. Abatomino nga inobu mfumita masanyaze mumubiri. Mwikasena uli lazuka kumache chibatu wa uya chisanyalade. Chiringa nga chikubidua masanyaze. Wetaga biogen capsule. Biogen capsule. Ndagali wetago kwa nilu monsonda. Oina mama wo. Oina singa wo. Oina auntie wo. Oina mtu wa family relative wo ena. Ndone ya basobeda.

0: Kauka Sidim, Abasuka in the pressure, Ovakali, we talk about the World Convoa, Kundeji Health Center for Yesevo.
1: Okay, Njakusaba, Abantu, Amanyoga, Badirem Burunji, Bagafuni.
0: Amanya Nedovozi, Bampita, you are never tested Jagwe. Wanaba singa, utuwa kudua ilo wano. Bama nyeri ya JB. Kubanga, balisarako ilisemba yo. Bama pita msao JB, msao JB.
1: Ok. Nange badene uonyiza. Uweda mpulira bagamba JB, JB. Jagwe, Jagwe baba bamusu.
0: Yesu. Yesu. Tuli bamusu. Abedira omusu. Abido kayozi. Edanga, nimsa jamuganda tata. Yesu.
1: Oh, chinkoze bulungi nti ndi wa mukisa nti ono gwengenda ogwendi naye naye mu kiseera kino abakojjange nyabanzala mukyala wa musu era bamuyita nasegesala kusaidi eyo nze bakadde bange abomusu ba jajjange bulega Tomu, abenkumba eyo ba sebugwao yenju mwenva kusaidi obukojja kali no ndi wa mukisa okuba nti ndi nekojja kojja nsanyi sokula bako ereri ajje binyinzo obutali kozesa nyo eh kubanga munange bwotuka ewali obukojja abo obotuse kubanga obobote bukyuka kyuka kakati ulualiro genda kututunuza kuchi, genda kutusomesa kuchi mkuru jagu.
0: Amina sewa. Ulinakulu ualiro, mbade nsaba tunulide kudagala de Twitter ya prep. Dagala lino, de dagala erikija mchika chitwita antivirus. Dagala lino, eritu yambako okutangira omuntu oyo ataina kawaka sirimu utakafuna. Kimanya abasinga tuli familia oba tumanyi kwa kuchivaita PEP. Na ye kuluno bize bya ukanye muko. PEP ne PREP dagala bikolanga chechi muna yete bya ukana muko. Nti dagala lino lituyambako okutangira omuntu ataina kawaka sirimu kukafuna singa abanga alimumbera n'omuntu akolashi akalina. So bwetuba kudagala lino litu yamba okutangira litu wa chances nyingi nyo kutundu kuchenda muenda kuchikumi oba kuchenda mutano kuchenda muenda okulabanga ne wabanga baddewe mbera omuntu ono ngali exposed kusirimu takolashi tamfuna
1: kwata muko katono Dr. Jagwe mpulidemo ebigambo biri bibiri tulidemo PEP ne PREP webiri
0: yes sir
1: bia ukana bitya bine bibiri
0: kakati tata butu ogera ku PEP dino liedagala letuwa uyu abera amazo getting exposed njako chokula bilako tisinga ubera nga mungu nga ageze oba mtu na kwatibwa nga tetesetese oba nga lo any forceful sexual act oba nga waliwo embera yonayena emu expose kali mbasa ushijanyo mbera nga obado ino msa ugono mladde gukolako ni wefumita mladde nga urede mladde nga achimanyi dua obanga tashimanyi no mkabela mkadako no msanga nga mladde urede oboli exposed urede wabao obuko wingi demu bigu so tumira PEP nga tumazo kufuna exposure kwe gamba ndi chimazo kubela o urede o getting exposed katuta angido kubanga akauka ako teka teke yonge na mubiri chetuita multiplication oba replication.
1: Okay, kwata muka ukatono chente gede konti PEP koze sebwa singo muntu aba ayore keda katiabaga kukufuna kauka kamu kenenya.
0: In fact koze sebwa singo muntu oyo aba afunya katiabaga ako nga sita yore kede wabula nga machima zoku bao
1: yes
0: nori yoko ja yetukwe dagala eritangira kauka ako okubanga teka kula mubiri gwo so chija after exposure oyo ye PEP era tuchita post exposure prophylaxis post chiba ngomaliza kuba ngachimaza kubawo pre chija before batuja mulimi olunyanyimbe na yenga post

0: that is pep afuniwa oba afuniwa omuntu oyo nga amazo getting exposure ku HIV mongeri yo nayo neyenja ulo oba kwegata oba kufumitibwa kaiso oba jirita oba accident oba bulichino yana chiso ku exposing omuntu oyo kufuna HIV nga chimazo kubao musa wansambo mubiri nga tezinnaita aba asobola okujja ne tumwe eddagala eryo eritangira okuba akawuka ako teka kula mubiri kituyita PEP so nga ate PREP kijja mu mbeera ya ebanga yakwerinda oba embeera yakweteekateeka nti waliwo abatabamu bambi nga batambuyambulamu nga babeera exposed oba nga bafuna embeera nga essaawa yonna afuna oku
1: okwasaganya
0: omubiri gwe ogenda expose kwa kasirimu so PrEP wajira nti tukuwa eddagala eryo okulaba nga ne bw'obanga ofunye exposure eyo tufuna kwa kakiri kamukenenya so PrEP kijjanga tunaba kufuna exposure PEP kijjanga omaze okufuna exposure wabula musawa nsanvu mu bbiri nga exposure eyo emaze okubaawo tulina ka time frame ako kakulu nnyo kubanga olumuntu jenu sanga bade nabajja wano nga yafuna oba tutegeza yaliko mukikulwa naku ngalo amukago lwa wiki eri najja kwaisa wiki namba najja nagabane musawo kati nabade no muntu naye
1: nerarikiriddemu
0: obera like dash kerezi muko olwensonga nti bobanga omuntu tewamukebeza nga tomanyi mbeeraze tomanyi bwali obanga lwe mbeera neze kati ngabe nagame wali mu rap kijabuzi from nowhere tolinda budde kuitako tuchiwe sawa nsavu mubiri nga exposure yamaze okubaawo wabula tugamba the earliest the better nti wajira amangu kisinga kuyinda nti no esawa nsavu mubiri kolechi zituuke nti azze ku sawa ebiri nga kyakabaawo asinga oyo azze ku sawa ensanvu nga kyakabaawo wadde ziba kikyali mu 72 hour period yes sir
1: bwe twogera ku sawa nsavu mubiri zennaku ndoza nga nakunga satu
0: yes,
1: kitegeza nti omuwuliriza ali ku redio eno ekintu kino kyetwogerako bw'obanga ofunye akatyabaga ekyuma kikufumise oyina w'obadde ne weekengera nti nyinza okuba nfunye obulwadde tolinda kuyitawo nnaku ssatu dduka bunnambiro ku ddwaliro lya gavumenti erikuli okumpi saavisi zino ndooza gye ziri oba sofa zikyali wano ndejoka
0: nda tata services zino naddala bushija ku PEP kitasokedeko ziri mu buli ddoyo ya government lyonna mu ggwanga lyonna wonna w'obooli era bw'ogendawo oba osobola okufuna obujjanjabi obwo mu budde nga bukyali lwakuba era kesa obajjukizaamu nti PEP ono ne PREP nga ebitambula tubiwa omuntu oyo gwe tuli shuwa nti ali negativu lwansonga tuba tukyayina kyetutaasa nga kinnabaawo wabula singa omuntu oyo abajjanga olwedde nga bwe tumukebera bambi nga ready infected then awo aba tali eligible oba aba tasaana kuweebwa ddagala eryo erimu ku ddyo olw'ensonga nti olwedde ako kaba kakozeki kaba kamaze dda okuzaala mu mubiri nga kamaze dda okweyongera awo aba afuna ate ati oyo eddagala etufuna abadde ba HIV tibabeerako akadde kaabwe
1: tweyanziza nnyo tweyanzeege Dr. JB nyongera okubajjukiza nti tuli ku ddwaliro lya gavumenti endejje era mu abantu abali mu bitundu bya Makindye Sabagabo n'emiriraano tekibagaana kuyitako ndejje ku ddwaliro lya gavumenti kufuna services obujjanjabi gye buli buli kimu weekiri endejje simbadde simanyi nti muyina ne theater
0: tata munange wedi okola bulungi era singa oba mu mbeera nga weetaaga okulongoosebwa ku ndwadde ezo ezisobola okukolebwako ndejje center 4 kuba jukiza mukati ninnyo eri ku level gwa center 4 oba ku mutendera gwa health center 4 bwetunya rankings omanyi olumu amalwaliro galinga amagye galina mu rank
1: yes.
0: Kati ku level ya center 4 tuyina obukugu n'obumanyirivu oku operatinga ku cases eziri mu doketi ya health center 4 tetunaba tuwa ku dala ya hospital tusaba singa kisaba kizize maaso eyo naye nga essaawa zino era obukusobozi tulina kubanga bwetunuyira Makindye Sabagabo ne catchment population yayo neneko nene dala actually tusavingo kuva ku ndeje wano wetuli paka busabala genda chibiri genda gangu masajja bunamwaya bagamba machi sawe nanga bogiraba ate tukiriza anti machi ni sabaga elimu abantu banji ko so enamba yo nayo nayo na mu butufu etukira ku ndeje health center for so kituka mumberanga tuba tulina obukuguno obumanyirivu okukola ku kesi zezo ezili mudakati ya center for level yes sir.
1: Okay, tuyanzisa nyo tuyanze ge Dr. JB katu soke tufuno bakabuno katono then bwe tukoma wo tugenda kulaba wa wetu utandikira Dr. JB atunyonyole oboli yao vitweta go kumanyanga byankizo kunsonga zidagala lino area pep ne prep kanzije katono nze muzukuru wa jaji abuda kayongo hakim nchali ne Dr. JB ndi wanuko
2: Bolo dinga laka deli bando, laka deli bando, laka deli bando. Yeah. Kalakata, kalakata, mikono ju. Free of fire, free of fire, free of fire. Omuli dongo ulira muli, momotima gukankana like drums. Nesumulu la wele za laita, watch me set the fire. This feeling nyongera, chibuya ganso kebo. Kalakata, kalakata, mikono ju. Free of fire, free of fire, free of fire.
3: Kuna mbeleze singa, kumukutu ogusinga mu Uganda. MTN. MTN Uganda, irunga mizibu.
2: Ulo dinga, laka deli bando, laka deli bando, laka deli bando. Yeah. Kalakata, kalakata, mikono ju. Free of fire, free of fire, free of fire. Omuli dongo ulira muli, momotima gukankana like drums. Nesumulu la wele za laita, watch me set the fire. This feeling nyongera, chibuya ganso kebo. Kalakata, kalakata, mikono ju. Free of fire, free of fire, free of fire.
3: Kuna mbeleze singa, kumukutu ogusinga mu Uganda. MTN. MTN Uganda, irunga mizigo jito.
1: Okay, bajita pale FM chikumi mumusamba kamuza mwenda ekula eriyo muntu wabulijjo bakulisayo nyo mubaka bwabakama bafobo mwebale nyo mwebalire ddala ogena masono kubanti mukyagumikiriza atera nga kwe muli ku mukutuguno ogwensonga tuli mu program pal doctor nze muzukuru wa jaji abuda kayongo hakim ndine Dr. JB ndi kudwaliro endeje wetu sinzira ogena masono kubanga tubawereza program eno eyo lunaku olwalero Dr. JB tugende mu maso
0: sebo yanza sebo kakati okuyongera mu maso bale saa tulambule oba tuongere okumanya ku bika bya prep betwina mu mayoga government oba endeje center for one tukiyeze okuta kakati nyima bika ko tugamenti prep lye dagala lye tumira nga tutangira omuntu oyo atana bafuna exposure kufuna kwa kasirimu.
1: Yes.
0: Aina tugamba anti, ani oyo ateke doku banga mbile dagale elio.
1: Hmm.
0: Echisoka, edagale elio, lisana, oba, omuntu alikozesa, aina kubanga ni negative. Kubanga, tujukira, titutangira kufuna sirimu. So, oba ile ngamufunye da, deni oba tokola shi, oba togwani de, kufuna dagale elio. So, kalipaka soka, ndi oyino kubanga oli, HIV negative. Kitegeza, ndi singobo ze mudwaliro okufuna eddagala eryo tujja kusoka tukebere tumanye bwoli bwe tumanya bwoli then sobole okubanga tukutangira okufuna kawuka sirimu era nga kijja okubanga irimu ku nkola etuyambako okulaba nga tukendeeza emikisa gy'abantu okufuna sirimu mu ggwanga
1: yes.
0: Olw'ensonga nti singobo ze ngobe tomanyi nga gomenti anze munnange nze ndi oke nojyango ze kufuna prep ngenda kukebera nga
1: infected.
0: Mm. So chikuwa mkiso kubanga lisa utani kidagala ngo bude buchali no bangate obulambo tebonge da kubeda bubi ngo wandi badesi ngo batoko tuli kuchinga tuli kudagala chochimo echo kubiri prep wono anyuma nyo okuwa abantu abo abali ku tujita substantial risk oba abali ku bwerinde okufuna kwa kasirimu tujja kwacho kabira ko nga banyinafe abira mu prostitution tujja kuteka mu ba truck drivers bana bavuga ngende mpamvu avude malaba agenda Congo amale banga tali wotali uwe ndi uliwasanga oba buli watuuka afunamu akadda kolashi akawumulamu okwokwesanyusaamu ate nga tamanyi bantu basanze mu kifo ekyo bali batya. So tutunuulira nnyo abantu abo olw'ensonga nti bo bambi exposure yaabwe eba ya wagguluka okusinga ggwe omukyalo omufumba mufumbali ewaka nga totambudde.
1: Yes.
0: Ekyokusatu tutunuulidde nnyo abafumbo abali mu Twitter discordancy oba discordant couples nti muli ewaka omwami nga anakoka oba omukyala nga anakoka mulanga takolaki nga takalina nti kiyambako okwongera okutangira ono atalina kubanga ofumba bufumbo. Tonkera ku macho gamenti bannange nobye basomwa mwangali kuddagala wabula kisobola okuyambako oba tusobola okuwa obukuumi buno okulabanga tofuna kawuka ako ebbanga lyomalanga okyali mu bufumbo obwo. Nti noye mafuna kawuka sirimu
1: soko olindeko jebi.
0: Yes,
1: bwe mbanga ndi mufumbo nekebeza nze ndi mulamu.
0: Yes,
1: omwami wange alina akawuka.
0: Yes,
1: bwe nfuna eddagala lino.
0: Yes,
1: ebintu nziramu nendira ddala nga study element
0: bushiri era tugamba nti kyali badde kya makulu nnyo nofuna okumanyisibwa.
1: Yes.
0: Okuva eri omusawo omukugu n'akubuulira kyekyokukola okikola otya okulaba nga otangibwa okufuna sirimu wadde ng'omwami ono atestinga ali positive. Nti singa ojja nga otestinga bw'ogambye nti omwami nga ali positive oli positive omukyalo bambi nga tali tuli fena tumukebedde omukyalo ono nga bambi yetali tusobola omuwa eddagala lino ne musigala nga mutambuza obulamu bwammwe bulungi nnyo nga bwe bwandibadde naye ng'omukyalo ono ali kushuwa nti mu butuufu sigenda getting infected kubanga tomanyi ebintu byansi muno. Essaawa zino sokuba n'omwami oyo enkya ne bukya kumakya nga mwawukanyemuko.
1: Yes.
0: Ng'otokuuta obulamu obulala so tuba tukuuma okulaba nga n'oba nga kibaddewo ekyo otambula ng'okyali mulamu nga bakolaki nga bayingira mu bufumbo buno. So kyensonga lwaki tuwa eddagala eryo oba tuprioritizinga abantu ekikula bwe kityo. Yesebo then tumanyi bino biri on record it's on after research.
1: Yes.
0: Abantu abawangalire ennyo ku lubalama lw'ennyanja kutambulirako nnyo kawuka mukenenya. Yes. So tugamba nti kale oba mwabo abali ku lubalama olwo singa mbamu ng'olinga nga aina exposure buli kaseera naye kiba kya mugaso nnyo okubanga yeekuuma obutafuna ki sirimu. So y'omu kubeera eligible okufuna eddagala lino kyekijja amakulu ga substantial risk nti waliwo ono nti ye nti asobola okupulaninga okwegatta kwe nti naajja kumakya nti haa leero omukya taliwo alibwa eri oba ali sijja kusobola kugatagwera na muntu yenaenaena oyo ali oke ayinza obutaba nga atakola ki nga teeta gapeepa oba n'abasawo waliwo omusawo kwaffe eva tubeera mu balwadde ate nga tukola ku balwadde nga okola ku balwadde ena gyenge gyabazeemu bw'ojja ngaolina omusajja gw'ensiri sigenda kumala kukubuuza nti munnange olina siriimu ndeka ekukoleko aa nja kukolako obulungi nnyo ogende ng'owonye okusinga bwakozaki nga bakomyewo naye ate nze nina ebyokwekuuma ebisinga ku justi okukwata mu musaayi gwo nga bw'obozi. So nze yes ndi ku risiki naye si ku substantial risk. Exposure yange eri control okusinga ey'omuntu wa bulijjo atalina nakumanyisibwa ku ngeri sirimu gyakolaki gyatambulamu. So tuprioritizing abantu abo oba tusozowaza abantu abo okubanga bafuna eddagala lye bayita prep. Era okweyongerayo mu maaso prep ono tulinamu ebika tulinamu enkola z'enjawulo tulinamu empeke tulinamu n'empiso. Wiiki eno mukama waffe Dr. Ruth Acheng yabadde lira ng'alonchinga ezimu ku mpiso ezikozesebwa mu kugema oba mu kutangira omuntu okufuna ki akakasimu ka mukenenya. Era tukkiriza nti nga trolling out empiso eyo ejja kuba yankizo nnyo okulaba ng'ekendeeza ku new HIV infections oba ku new cases eza sirimu mu ggwanga. So kuddayo kubika tulina empeke tulina n'empiso. Mu mpeke mulimu ebika binga bya mirundi ebikabiri bisatu tulinamu empeke tulinamu empiso n'akaweta ako ku mumwa gwa nnabaana ketuyita cadaptive vaginal ring ako nako tujja katunda tukalabe. So okuddayo ku mpeke empeke zino zimiribwa mu mitendera
1: soko lindeko katono.
0: Yes, sir.
1: Dr. JB kana akaweta kokoonyeko ketugenda okulaba oluvannyuma.
0: Yes,
1: nako kamu ku nkola ezitangira okwati wakauka kamu kenenya
0: ye tata
1: bade manyika akawita kalwanyisa kufuna mbuto
0: dada mkama wangu bwauka na mfo na yenga ate kali nakoje kali
1: yes.
0: Kola bulunji era tukweta kawita nelo kwandi koko gena munda bana munda wabula kanoko kakwata kumwa kwa nabana tagangira munda bana munda kakwata kumwa kwa nabana kali mweddagala nelibanga litangira exposure obane banga litangira omuchalo ono kaba chala
1: yes
0: okufuna akasirimu babanga afunye exposure ku muntu yena eno mulala omulade
1: okay tugene maso
0: yes, hakati kuda kumpeke tulina tuita daily oral pills eddagala lino tulimira bulikanako ebanga lyo malango limumbera eyo bwendo ofuna sirimu obe banga lyo malango li exposed oba olimet okuba kuddagala lino bulikanako bulikanako nga tulimira kwa ndo munna ngwedo ina sirimu wabulango limyo kubanga otangira okufuna sirimu ebanga lyo malango li exposed no muntu oba na abantu bwe bagata nabo oba on any source of infection joba nayo eddagala eryo tulina erimiribwa bulikanako nga tulimiranga bona mya no munno arabis naye nga ddyo dirimu ebikayi bibiri ebeddagala abasaba abauliza eddagala baliita waliwo ekikekimu tuba either TDF FTC oba TDF 3TC eddagala eryo mulalo gavumenti wonna bweriri nenda gye wano nali okola ki nali weriri naye kiddeyo kiri nti okujja okulifuna olina okubanga otuuse buli okwakoeza okukoza ki bwe twogeddeko mu kusooka then ne tuba wano kituyita ED prep oba event driven prep kanonno kayamba nnyo abaami oba kaabaami bokka abasobola okupulaningira okwegatta kiddamu kaabaami bokka musaba omukyala ali eyo bamutojja ku ddwaliro ngamba aha musaba wegedde kalika ED prep kenjagala tukayita event driven olw'ensonga nti kajja mu mbeera nga oli mu kubwerinde bwa kwegatta na muntu gwotamanyi mbeera ze oba kwegatta na muntu gwomanyi embeera ze naye nga tekyebereka in other words tukiyita planned sex nti omanyi nti ha weekend eno mukyala wange tabaddeewo abadde bunaayira oba abadde wajona gy'abadde naye watya enga ajja ku weekend bamala weekend amala akola ki simanyi gy'abadde so bwe kibanga kya mbeera eyo omwami gwe osobola okwetangira okufuna ako kasirimu ako ng'omize kituyita event driven prep era obudde bwalyo butini nnyo kubula obwa daily pills tugambe daily pills yo ombeera bikanaku ebbanga lyomala ng'oli expose ebbanga lyomala ng'oli mu mbeera ekwexposinga ku HIV era dinamu n'enkola zenjawulo mukko ku bakyala n'abaami kwenda ku daily oral pills mu bakyala bw'oba ozze ku ddwaliro wano tukusomesa netukunyonyola dirobera safe okutandika okwegatta oba dirobera safe okutandika okubeera exposed singa obanga ofunye eddagala lino mu bakyala tukyo nnaku musanvu
1: asooke alimira okumala ennaku musanvu
0: nga tannaba getting exposed then naku zaavu zitawo ennaku musanvu ezo zituwa concentration y'eddagala eryo mu mubiri okubanga nnene ekimala okutangira gwe okufuna kawuka sirimu era ojja netuli kufuna netuma kukebera bulungi nyo nga tugambye okusooka wali toli mulwadde oli bulungi bintu byona biri bulungi then netukuwa eddagala eryo nomira wiiki esooka ennaku musanvu ezo nga tonnaba kufuna ki exposure kutendaba kwegatta oba tonaba kufuna embeera nayekola ki then awo obeera protected ebbanga lyomala ng'oliriko wabula singa embeera ejjawo nogamba naye mbadde mu mbeera ya getting exposed naye mpuyanga embeera n'ogikooye kuba nyinaffe bali abakola giri emirimu emirala giri nogamba nayembuyo getting exposed owumbira ennaku endala musanvu n'olyoka ova ku ddagala eryo era okomawo wano netukebera bulungi nnyo netuddamu netulinga testi netulaba oba gya kituufu gyakoledde n'ova ku ddagala eryo so nga ate bwe kijja ku baami
1: oyogera kuliri erya buli lunaku
0: eryabulikanaku bwe kijja ku baami kuli eryabulikanaku still omwami ye amira empeke bbiri lwabazze ku ddwaliro netukiwa essaawa bbiri ku ssaawa biri munaana nchidamu

Kuchikumi mumusamba katunyeze muenda palifemu ekula ili omuntu wa bulijjo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwebali nyo mwebali dedala. Mwena abacha agenze maso nukubeda anti mwe kumi dekuredi yeno. Kodachika zino ziri tano za ukanye kusawa kuminabili za kaungezi kalero. Na kuzo mwezi ziri muenda omwezi gwa kutano. Mwaka gwa nkumi birimo ama kumi abirimo mokaga. Bawe. Kala kadega program The Pearl Magazine bulirwa mukaga sawa 12 paka sawemo na gama ntukuwa ekitali kya bulijjo biba byanjawulo nnyo byowulira wano tojja kubiwulira walala wonna olw'ensonga ya research ekolebwa obukugu obuteekebwamu abolyawo n'enjawulo mu gena maso n'okubeera nti ebintu bino bigobererwa. Kuna kuromo kaga uruwede, tuwagi na maso nukubira ntikola programu, ya kuwate nyo kubazade banji, ya kuwate nyo kubantuwa wangala na dala na wabubu kabato. Nga chikulaga omulimu omunene kwetu ino kola mu communities zaffe, nga tuwesi gama kwevi yali munda mugwanga area Japan, mumyake jaru kumimurenda, mchinana mumuenda, nga tunulira enzi tibwa, eyomano wabu wala, gwebai tanga, Junko Furuta yafa ngabamu tabali babubuka banne mu gwanga eryo erya Japan. Haya. Kayo gera kumanya gababubuka abavunanibwa mu musango guno era we twakumanga bamaze okukwatibwa police ngane n'omulambo gw'omuwala guzuliddwa mu nkokoto mwe baguziika mu pipa ne bagutwala ne bagusuula ku kizinga ekimanyiddwa nga Wakasu mu katundu akamanyiddwa nga Koto mu kibuga Tosho ekyeggwanga erya Japan. Oluvannyuma lw'okufa kw'omuwala ono Junko Furuta ongavuka bano bamukubye bamukozeeko ebikolwa ebyensonyi kosa n'okumutulugunya mu maka g'omuvubuka amanyiddwa nga Minato. Omwala bw'amala okufa n'agamba nti babeera n'omulambo essaawa 2:04 nga gubazimbiridde banoonya gye baguteeka tebategeerayo akukakana nga bakutta omulambo ogwo omu n'abawa ekirowoozo wali wabweru waliwo epipa olaba otya bwe tukwata epipa eno ne tumuteekamu ne tugiyiwamu enkokoto yonna nejjula ne tuvuga kikokoto kyaffe ne tugenda tusula gye kiri ate ani anaakoona enkokoto azuula omulambo ne munkokoto tegujja kuwunya ne beewa amagezi kumbe ge baali beewa olwedde baali baakukwatibwa kubanga baali bakoze ettemu. Kawala kano ake k'emyaka gyali 17 naye kugamba nti bamala okukola ettemu eryo omuwala bamututte bamusudde ku kizinga ekirinaanye ekizimbe ekyali kitannaggwa construction site eyali okumpi awo ku ssaawa 2 ez'ekiro mulambo baguvugana kiro okugutwala okugusuulayo bamaliriza 1989 poliisi etandika okunoonyereza ku kukwatibwa kw'omuwala n'okubbibwa kwe ow'emyaka 19 ngomusango gwali gwaddizibwa mu mwaka gwa 1988 bagenda okunoonyereza nga identities zibasuula ku muvubuka amanyiddwa nga Miyano n'omuvubuka amanyiddwa nga Ogula abaali paati eyagganga eyabayakuza oba abavubuka abakozi b'effujjo ebayitanga ba mafia mu ggwanga erya Japan nga baakola akabinja kaabwe. Bali bakaita chimpira nga bwe beyita erinnya lyabwe naye nga bagamba ffe tuli bayakuza naye nga bali mu kabinja akamanyiddwa nga chimpira abavubuka bali mukaaga balamba naye nga abasinga okubeera abo bulabe bali abavubuka bana era be beenyigira mu ttemu ery'omwana ono ow'obuwala. Amannya ge twayogerako mu programu ewedde y'olwomukaaga oluwedde gwa twegaseeko nako olwaleero byali mu ggwanga lya Japan. Abavubuka bana omu wa myaka 16 omulala wa myaka 10 ababiri ba myaka 17 omu wa myaka 18 batta omwana w'obuwala nga bamuwambye gwe baali basoma naye ku ssomero
wakati mukumutu lugunya abamu wambile naku zari makumi anamu nya ngabamu lina mumakago mvubuka omu obe wawe mvubuka omu bazadebe basula wansi omwana abamu wamba ni bamuteeka waguru kukalina kumwaliro ogudako webamu tulugunyiza enaku anamu nya paka kumuta ngabazade wansi bakimanyi naye ngabati omwana wabwe okumulo nkoma atenga bati anti nabayinza okubatta bazadde b'omwana wa myaka 17 yateeka bazadde be kuninga nga bamutya Japan kakati abavubuka bano amannya nagakubuulira omuvubuka omu bamuyitanga Hiroshi Miyano owookubiri ye Jo Ogula owookusatu ye Shinji Minato owookuna bamuyita Yasushi Watanabe baganda bwabwe ababiri nabo bakwatibwa musango guno wadde bejjerezebwa oba baateebwa kubanga ate bo baali bato nnyo kwe kuli Tesuo na Kamara kusane Koichi Ihara bonna ba Japani we twakoma polisi ng'emaze okubeera nti ebakwata yasooka n'ekwata Miyano ne Ogula ne bacunya ne babuuza mukoledde ebikolobero bino banga ki be kuteba myaka omu wa myaka 17 mulala wa myaka 16 ne bagamba mumaze banga ki nga mukole ebikolobero bino ne batandika okubulira polisi waliwo oligwe twakubira waliwo oligwe twakwatira waliwo oligwe twasobyako omuwala waliwo oligwe twabbire simu na buli kimu ne tumusobyako naye ne tumumaliriza polisi nekunganya obujulizi buli omu yamusiba mu rumu yiye kuba polisi ya Japani yamanya nti bwegatta obwana buno obubiri oba obuvubuka buno tegenda kufuna mazima egenda kufuna statements nga zikontradictinga kati ne bagamba no tetujja kubeera na statements zikonagana buli omu tumusibe yekka Ogula mu kasenge kake ne Miyano mu kasenge kake Emboko nevuga nange oli atandika okutaja ne bababuuza victim gwe musembye yo okutta oba okutulugunya oba okubba yani Ogula Emboko za musukako n'obukambwe bw'abasirikale ba Japan aba polisi ya Japan obukambwe busukka n'agamba bannanga afande omuwala gwe twasembayo okubeera ntukwata bamuyita Furuta Junko ahabwe mwamukwata ne mukola ki yonna story nga bwe nagikuwa wiiki ewedde yonna n'agibuulira abasirikale n'abagamba twamuwamba nawe twefuula nti omu nze nagenda Ogula yagenda na rather Miyano

nga biri ku nsi kuno binyenya bikyakala olw'okubeera nti bifunye amazzi oyo asobola okubeera nti alina amaanyi agazzaawo ebimera oluvannyuma lw'okukala ne bifa y'oyo alina amaanyi agajja okubazzaawo oluvannyuma lw'okubeera nga mufudde.

dalike ci Allah ci ñoñuddi mu soboro ku maña bi anna Allah huwa al-haq Allah yi wa mazna darasa ñoko sinzi way ka nga tum gasse ko ci intu ci dara wa annahu ramazna Allah subhanahu wa ta'ala yuhyil mauta yajoku zuki zara fa nga ba ku bidde ci fanani ci bi mere bi babi fudde nga bi to ñi sezaki ku bane bidde nguru ne bi funo buramo bu pya Allah ya gamba anti ya inama ya gajyo kusaburo kuwa ubramu wa baba wa anahu ala kulli shayin qadirun Allah kuburi chintu chonachi inakobu sobo zinobu yinza na amanyi

anasa atamazimuru na kuruwekiyama wava nyonyororo mwere mutakakasa ati atunduja kuja watali kuvera nti wali wali rukuba kumukona averenga luizi izobu tajja la raiba fiha terulimu kubusa busa mukumanyaku ya maladu kuvera nga akakasa echo chagwa wa anna allaha iramazuma Allah subhanahu wa ta'ala bakakasa nti chiyama nga chimazo kuvera wisawe tuse yab'athu man fil quburi yajuku zukizabu bunnabi muateka mukabuli bimuateka mutana azabwe Allah subhanahu wa ta'ala ya gindu baku kunula yaba ubulamu bupya bagindi babanyibwe mmaso ge

azin finnasi situko okowola abantu oyazine otegeza abantu olangirire nti mujje mukole ijja. Allah yalagira Ibrahim alayhi salam wa azin finnasi bil hajji situka okowola abantu obategeze bajje bakole ijja. Ibrahim alayhi salam nga bamaze okukimugamba nga amaze okuzimba Kaaba ya ilaga akabonera akalaga nti eddoboozi eryange linaatuuka wa ye abantu beŋŋenda okkowoola mu kitundu muno omutali bantu banaawulira batya. Allah n'amugamba nti gwe kowoola okutuukiriza kujja kuba kwange ya atuuka bajja kutuuka era bajja kujja mu kifo ekyo w'obayisa okujja okulambula enju ya Allah rijalan abatambuza ebigere nga banaaba bakumpi abasobola okutambula olugendo olw'okumpi nga bakozesa ebigere bajja kutuuka era bajja kubeera nga bajja mu kifo ekyo. Wa ala kulli dhamirin n'abajja okubeera nga balinnya buli kika ky'ensolo enkovu eziva ewala olw'okutindigga eggendo nga bajja okukola hijja omulimu ogwo ogw'okutuukako nga bajjira ku nsolo enkovu bajja kubeera nga bajja gundekere gujja kuba gwange ogw'okubatuusaako amawulire. Ya atiina bajja kujja min kulli fajjin amiiq nga bajja bava mu buli kkubo lyonna ery'oku lusozi kalibeere nga lijjuddemu ebikonko n'ebinnya era bajja kubeera nga bawalampa ensozi ezo babeere nga bakutuukako. Ab'okumpi bajja kukozesa ebigere, abeewala bajja kutambulira ku nsolo zaabwe yadde zinaakogga olw'obuyitirivu bw'olugendo so ng'ate n'abawalampa ensozi bajja kujja nga bayita mu bikonko n'ebinnya ebiri ku nsozi baziwalampa era basobole okutuuka awali enju eyo.

Allah subhanahu wa ta'ala yatuki kisera na gamba abakiriza nabo babiringa birwana ko oluvannyuma lw'okubeera nti bali batulugunyizibwa Makka n'agamba mu ayini bakkiriza okubeera nga beerwanako uzina kikkiriziddwa olwaleero lilazina eri abo yukataluuna abalwanyisibwa buli lunaku nga batulugunyizibwa abatakkiriza nga babatulugunya buli kaseera babeera nga babayisa bubi tebabaagala kubeera nga babalaba nga basinza tebaagala kubeera nga balababalaba nga balina ennabbi waabwe Muhammadi Allah yatuuka ekiseera ne yeetamwa n'agamba nti okuva na leero mukkiriziddwamu abatulugunyizibwa biannahum zulimu kulwokubanga bali azamanyiziddwa ebbanga ddene ekiyitiridde kukkiriziddwa gye bali okubeera nti nabo beerwanako batandika okwerwanako wa inna allaha ala nasirihim Allah kumukubataasa Allah ekyokubataasa wadde nga batono lakadirun ajja kukisobola nammwe mutandika okwerwanako naye mutulugunyiziddwa ebbanga ddene nga sinnabakkiriza kwerwanako ekyokubataasa nja kubataasa kubanga nze nnwanira ku sayidi y'abakkiriza.

0: baga faka ayin min qaryatin ribuka bimeka ngabi njinyo obe byalo ngabi njinyo ahlakna habituzze tuzikiriza wahiya zalimatun gana byo bibya zamanyi zanya mateka ga Allah wahiya khawiyatun ala urushi habibyo byagwira dako busolya gwagwadda ebubagu nebubiranga bugwiride bizimbe byabwe wabirim mu'attala nenzizi kwe bali basimatizikyali nakabira nga simaka amazzi enzizi zaabwe zonna zonna zaawummuzibwa tekukyali muntu akimako mazzi bantu baasaanawo wa kasirin mashidi embiri ezaali ez'amaanyi entumbiivu zonna zaalekwattayo tewakyali asulamu bameka be tusse enzizi nga tezikyakola tezikiriko basimako mazzi ate nyumba tezikyaliko basulamu yadde zaalinga ntumbiivu obusolya bwagwira dda amayumba tekukyali muntu gw'ogamba nti wuuno ebyalo bingi be tuzze tuzikiriza eby'ekika ekyo Allah subhanahu wataala bw'agamba omubaka
1: afalam yasiru fi

inna saata mazimi sawa unakuru enkomerero Allah subhanahu wa ta'ala yaluita manya manji nga mulimu kumanya giyaluita chichigambo asaa nti inna saata mazimi sawa yurunakuru enkomerero atiatun ete kuo kujia kwa gara butaya gara abantu bajikirizo bate bajikiriza akadu ukfiha na chigendelela nembe ranga njikusi senjikwese teri na muntu ye nana chitonde chona chisovora kumanye chiyama chadi chona cherekereza kafeche Allah subhanahu wa ta'ala agamba litujiza kullu nafsi mbima tasaha nisovoro kusasula musera bulimu yogo na okusinzira kunkora yaguo ngagwe gunaba kukoze kuburambu ensi abamanyi bagamba nti ekigambo kada muaye yoche tusomye nti akadu ukfiha zaidatan Allah subhanahu wa ta'ala yachire itawanunga nyongeza egumizo vugumiza ama kuru agichigambo chiyari agenderede ekitegeza nti inna saata atiyatun ukfiha Allah subhanahu wa ta'ala nga kakasa nturunakuruwe chiyama nasara uruverenga ruankiso teri asobola kubeera nti amanya lwaddi tewali kitonde kyonna kisobola kubeera nga kibukulirwa ku ssaawa eyo kibeere nga kisobola okumanya buli muntu asobola okubeera ng'akola emirimu gye nga bw'anaaba yeeyisizza ku bulamu bw'ensi ate nsobola okubeera nga musasula ku lunaku lw'enkomerero okusinziira ku nkola y'emirimu gye.

0: mugamba hiya asaya guno muggo gwange gwenkutte Allah atawakkau alaiha nesigamirizaako nembeera nga ngwesigamirizaako nga mbadde nnyina emirimu gye nkola oba kulunda nga bwe yali alunda kubanga twakiraba nti Musa alaihi ssalaamu baakola endagaano ne nabbi Shuaibu alaihi ssalaamu amulundira emyaka 8 oba 10 alyoka amufumbize muwala we kale ng'omulunzi yeesigama ku muggo gw'abeera ng'alundisa y'ensonga gye yawa nti omuggo gwange guno mbeera nagwo ng'omusajja abadde omulunzi nga buli kiseera mba n'omuggo gwange atawakkau alaiha bwe mbeera nga neesigamako mu ssaawa y'okubeera nga nnunda ensolo zange wa ahushu biha ala ghanami so ng'ateera gunnyambako gukunkumuza ebikoola by'emiti ensolo zange oba embuzi zange zennunda zisobole okubeera nga zibirya kubanga bwe baali nga balunda mu malungu gaabwe eyo baasangangayo emiti emiwanvu egitasobola kubeera nga giriibwa embuzi olw'ekuba nti embuzi nnyimpi n'abeera nga awujja ebikoola ebyo n'omuggo guno n'abikuba ne bikunkumuka embuzi ate ne zibiriira wansi eyo point namba 2 gye yawa ku nsonga y'omuggo nti ngwesigamako mu ssaawa y'okubeera nti embuzi zange ziri mu kulya ebikoola ebyo bye mba mmaze okubeera nga mbikubisa omuggo gwange guno ne bikunkumuka ku ttaka waliya fiiha ate ngunyinamu nateera maaribu okhura mulimu emigaso emirala kimanyi nti abantu abalunzi omuggo bagukozesa nga basobola okugusibako omugugu emabega eno n'aguteeka ku kibegabega n'abeera ng'atambula mu ŋŋendo ze ng'akagugu akatadde ku muggo so ng'ate guyinza n'okukola emigaso emirala ng'okukuba ebyo ebirabika nti byewalula bya busagwa ebiyinza okumukosa oba okukosa ensolo ze qaala n'amugamba alqiha ya musa omuggo ogwo gw'omaze okumbuulira ng'omaze n'okumbuulira emigaso gyagwo njagala obeere ng'oguteeka ku ttaka musa alaihi ssalaamu faalqaaha musa yagusa ku ttaka nga bwe baali bamulagidde faidha hiya yagenda okwesanga ng'ate gukyuse gufuuse ki hayatun omusota musota kika ki tasaa omulamu ogutambulira ddala obulungi ogwa nnamaddala ogutali mu kubuusabuusa nti oba si musota
1: qaala khudha wala takhaf sanu'iduha siirataha al'ula
0: qaala n'amugamba khudhuha akwata omuggo gwo wala takhaf saagala otye sanu'iduha siirataha al'ula tujja kuguzzaayo mu mbeera yagwe yasooka ey'omuggo guve mu ffoomu y'omusota guno gw'olabika nti otidde.

wavumomiyadaka uumba umukono guo oguteke uansiwe nkwa wazo ilaja na hika awali embirizi zo takuruju baidho anguja kufurumanga guaka ya kanaburunji nyobo novo gujeyo mkwa wazo min ghairi in gatiguri kuburwadde bonna sikitangaala kyaburwadde oba kyakabi nedda wabula ayatan okhra nga kabonero akokubiri akalala akogenda okgatta ku musota obubonero obwaffe obwo bubiri obeere ng'ogenda nabwo ew'omuntu gye tugenda okutuma Firauna la'anatullahi alaihi. Allah amugambye ddira omukono gwo ogwa ddyo oguyingize mu kimeme ogutwale wansi mu nkwawazo ku mbirizi zo omukono ogwo bw'onoobanga oguggyeyo ogweyambise ng'akabonero ak'okubiri kukola ng'okagase kukomusota obubonero obubiri obujja okulaga nti gwe mutume waffe avudde eri Allah subhanahu wa ta'ala kubanga bw'onooba otuuse eri Firawo bajja kkula bajja kkusaba obujulizi obulaga nti ddala ovudde eri Allah akabonero namba 1 kujja okubalaga kyekyamagero ky'omuggo ogujja okufuuka omusota nga ata akabonero namba 2 kijja kubeera nti omukono gw'obuli lw'onooba oguggyeyo eri abantu gujja kubeera nga gwakayakana nga bw'olaba omwezi linuriyaka min ayatina alkubra twagadde ekyo tukikulage nga kimu ku bubonero bwaffe ku byamagero byaffe ebirabika nti binene nnyo si bintu bya musaago idhhab ila firauna ebintu ebyo tubikuwadde nti kati tambula ogende eri firauna innahu taga mazima firaawo abuze naayita newe yandikomye Allah subhanahu wa ta'ala ng'amaze okubeera ng'atuma Musa agende eri firauna ng'amaze n'okumukwasa ebyamagero ebibiri bye tulabye Musa alayhi ssalaamu yennyonnyolako n'agamba bw'ati ku mulimu ogumutumiddwa qaala n'agamba rabbi katonda wange shrah li sadiri nkusaba ngaziirize ekifuba kyange kiremwe ku ssaawa y'okutuukiriza obubaka bwo okubeera ekifunda kubanga abawarabu omuntu omufunda w'ekifuba kiba kitegeeza nti wayazimuvaako mangu anyiiga mangu naye omuntu alina ekifuba ekigazi asobola okubeera ng'akiterekamu ebinyiizo naabeera nga tava mu mbeera kubeere ng'obadde omunyiizizza kwenkanawa kati Allah subhanahu wa ta'ala Musa amusaba nti ishrah li sadiri wayassir li amri amusaba nti rabbi ishrah li sadiri Allah Musa asaba Allah subhanahu wa ta'ala qala nga amugamba rabbi ishrah li sadiri naagamba Musa alayhi ssalaamu ng'asaba Allah subhanahu wa ta'ala naamugamba nti omulimu gwontumyeko si mutene naye nkusaba Allah subhanahu wa ta'ala ongaziirize ekifuba kyange kubanga omuntu alina ekifuba ekifunda mu lulimi olwarabu kiba kitegeeza nti akutukako mangu waya era ava mangu mu mbeera ku nsonga erabika nti ntono nnyo tayagala kubeera nti ajeregebwa ayeeyerezebwa oba anyiizibwa naye bwe bagamba nti omuntu alina ekifuba ekigazi kiba kitegeeza nti asobola okugumira ebinyiizo byonna ebiba bimutuusiddwako eri oyo gw'aba ayogera naye yensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala wanaasabibwa nga Musa amusaba nti qaala yamugamba rabbi ishrah li sadiri ay Allah ngaziirize ekifuba kyange ndemu okubeera nga nva mu mbeera mu ngeri yonna singa naaba njeregeddwa wayassir li amri ŋŋondeze ensonga yange gyompadde ey'okugenda eri firauna si mulimu mwangu kubanga musajja yatuuka ku ddaala eryeyita Allah subhanahu wa ta'ala wahlul uqdatan min lisani nkusaba onzije ekifundikwa ku lulimi lwange kati yali ategeeza nti okunanaagira kwe yalina ku lulimi lwe asaba Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga akumuggirawo yafqahu qawli ebyo byonna mbikusabye basobole okutegeera ekigambo kyange kye nnaabangezaako okubannyonnyola n'okubategeeza waj'al li waziran min ahli era nkusaba onteerewo omuyambi ng'ava mu bantu bange
tuberenga tukwataganyiza wamu kubanga agali awamu ge galume nyama. Haruna akhi, era gwe nkusaba si mulala wabula ye muganda wange Harun, naye omufuule nabbi era omufuule omubaka, tuberenga tugenda naye olw'okubanga ate ye njogera yennungi. Bwayogera tana naagira amatiza mangu oyo gwaba ategeeza ensonga n'agitegeera. Ushdud bihi azri, nkusaba onyweze naye enkizi yange. Ekigambo ekyo kitegeeza nti nkusaba omumpe tubeere babiri tusobole okubeera nga tubeerana mu ngeri zonna. Waashirikuhu fi amri, ate nkusaba omugatte mu mulimu gw'ompadde tubeere nga tusheyaringa omulimu gw'obubaka buno bwe tutwala eri Firauna, fenna tubeere nga tubuwulira kyenkanyi nti tuvunaanyizibwa mu ngeri y'emu okutuukiriza meseji yaffe eri omusajja oyo eyali atuuse okweyita Allah. Kai nusabbihaka kathira, tusobole okukutendereza ennyo kubanga abayita ababiri bejjukanya. Bwe nnaabanganga agayaala mu kkutendereza n'alabiranga ku munnange oba ananzijjukizanga, tusobole okubeera nti tetukwerabira, kijja kutuyambako bwe tunaabeera ababiri okubeera nti tukutendereza nnyo. Wanadhkuraka kathiran, tujja kubeera nga tukwogerako nnyo, tujja kubeera nga tukutendereza nnyo, nga tukujjukira nnyo ebbanga lye tunaamala nga tuli babiri. Innaka mazima ddala ggwe kunta bina basiran, obadde ojja otulaba okuva edda nga tuli abantu abassa ekimu. Qala Allah mugamba, kad mazima ddala utiita oweereddwa su'laka okusaba ku ya Musa owange ggwe Musa alayhi ssalaam. Byonna by'otusabye okuviira ddala kukugaziyiriza ekifuba kyo, obeere n'obugumiikiriza, okugondeza omulimu gw'ogendako, okujjako okunanaagira mu ssaawa y'okutuukiriza ensonga yaffe, abantu okubeera nti bategeera ky'obagamba, eky'okukuwa omuyambi nga nva mu bantu bo Haruna tumufudde nnabbi, okitusabye tukikkiriza asobole okunyweza enkiziyo, musobole okubeera nga muyimirira butengerera eri omusajja adui wa Allah, ate kijja kubeera nga kikuyambako okubeera nti mujjukira nnyo Allah n'okumutendereza. Kituufu ddala okuva edda mbadde nzija mbatadde kabiri. Walakad mananna alaika marratan ukhra, Allah subhanahu wa ta'ala amutegeeza nti mazima ddala twali tukutaddeko ebyengera byaffe ku mulundi omulala gy'otaali ng'okyali bebi. Okugeza nga ijjukira ekiseera auhaina ila ummika, we twatumya obubaka bwaffe eri maamawo mayuha, ekyo kye twasobola okubeera nga tukimuweereza mu bubaka bwaffe n'akitegeera.

ifijukire ekiseera ekirala musaba mujjukiza gye nvuddewe gwe yali tamanyi naye nga Allah yamutegeera obulungi tamshi ukhtuka mwannyoko yagenda ng'atambula nga maama amaze okkuteeka ku nnyanja nga bwe baamulagira naye n'alagira kannyoko akaali akakulu kagende nga kagobereza amaaso ssanduuke bw'etambula kabeereka nga kagenda kalaba binaggwa bitya era omwana agenda mu mikono gy'ani mwannyoko Allah subhanahu wa ta'ala amwogerako wano ng'agamba nti ijjukire ekiseera tamshi okutuuka mwannyoko bwe yagenda ng'atambula patakulu ekiseera kyatuuka nga omaze okubeera ng'ogenda mu mikono gya Firawuna banoonyana kuyonsoogaana buli mukyala gwe bakuleetera okubeera ng'oyonka ku bbeere lye kannyoko kavaamu ekigambo kawa abantu amagezi butyo omwana ono bw'anaabeera ng'ayonsebwa aleke okufa enjala patakulu kannyoko kavaamu ekigambo mbanga kawa amagezi abantu ng'oganya okuyonka bbeere lya mukyala akuleeterwa hal adullukum abange yadde ndi muto naye mwagala mbalagirire ala man yakfuluhu ku muntu ajja okusobola okulabirira omwana oyo so nga bw'anaamuwa ebbeere ajja kutandikirawo abantu baawuliriza farajanaaka ne tukuzzaayo ng'omwana bwe yayogera omuntu gwe yabalagirira yali nnyina farajanaaka twagaayo ila ummike wa maama wo n'abeera ng'ate yaakuyonsa naye ng'ova mu mikono gy'omuntu akulunze olwaleero oyonsebwa naye nga bakuyonsa okusinziira kibayonsa omwana w'omukulu eyamulonze kaakati ayonsa omwana ono omwana w'omukulu ateekwa okuyonsa ng'ate n'okusasulibwa asasulibwa kubanga ye yekka omwana gw'akkiriza okuyonka ku bbeere lye Allah agamba twakuzaayo ewa nnyoko kaita qarra aynuha amaaso ge gasobole okufuna essanyu olw'okuba nti omwana we akomyewo gy'ali mu mikono gye ate nga tayonse ku mabeere g'abantu balala bonna agazize naye okuzira okwo tegaali maanyi go wabula ffe twayingirawo ate tusobole okukuzaayo wannyoka abeere ng'asanyuka wala tahzana aleke okunakuwala ng'omukazi bwe yaalinakuwadde ng'akitegeera nti omwana we ekifo ky'alimu tekiri seefu wakatalta nafsan musaba kujjukiza ijjukira mu gye nvuddewo ekintu kye wakola ate mu buvubuka bwo ng'ogenda obuvubuka watta omuntu fanajjainaaka min alghammi ne tukuwonya n'ova mu bweraliikirivu bwe walimu olw'okubanga bw'omala okutta omuntu baasalawo okunoonyasa omuntu oyo ng'ate ye ggwe ne tuleeta kuba

bagamba rabbana katunda waffe innana mazimaffe ababiri botumye nakhafu tuulira nga tulina okutya ayafuruta alaina nti omusajja oyo ayinza otwesooka nga twakatandika okubaako kye twogera nga situnnamala nayo n'abeera nga atutamuukira n'atutta n'atuggyawo oba sinakindi n'atusiba mu kkomera kubeera nti atumanyi bulungi naddala nze mu kiseera we nattira omuntu nava kuno nga bannoonya bunoonya ate kaakati wuno neetutte nzekka nga nzizeeyo si ekyo kyokka ng'ate nzizeeyo mu ngeri ndala nnyo ya kumunnyonnyola nakumusomesa nakumuyigiriza tufunye okutya nti tuyinza okuba twakatandika okubaako kye twogera n'abeera ng'atuvumbagatira ne tutasobola kumalayo obutume bwaffe oba meseji yaffe gy'otugambye n'atawuliriza nakuwuliriza awo ayataga oba si ekyo nga tatuvumbagatidde kubeera nti atuggyawo nga situnnabaako kye tumugamba si kulwa ng'ate ateera tufunye okutya ate era tufunye okutya si kuba bw'anaabanga awuliriza bye tumugamba awo ayataga ajja kwongera okubula ataayitini we yandikomye awo we tumusanze mu bubuze nawaayitewe ataasukkirire kati musa alayhi ssalaamu yalipootinga ensonga ye eyo gye yawulira nti mu butuufu yantiisa nti allah tugenda naye tufunye okutya omusajja ono tuyinza okuba nga twakwogera kimu bibiri n'alagira ne batubuzaawo oba ne batulyawo oba si ekyo n'awuliriza naye ate okuwuliriza kwaffe ne kumwongera kubeera nti yeewaggudde bwewagguzi ku mateeka.

0: minha khalaqnakum. Allah abtigiza nti muttakiryo Allah subhanahu wa ta'ala wabatiri ebimera emubeeranga mweyagalirako nga mukolerako emirimu egy'enjawulo. Allah agamba minha muttaka lyerimuli eriiryo khalaqnakum mwetwabatonda wafiha ati muttaka lyerimuli eriiryo nuidukum mwetugenda okubazza nga mumaze okufa wa minha ati muttaka lyerimuli eriiryo nukhrijukum mwetulibajja taratan okhra omulundi omulala ng'ensi ebadde ezingiddwako ng'ekiyama kiyingiddewo. Allah subhanahu wa ta'ala asaanye okusinzibwa ebisaanyizo byayina obiwulidde bye byawukanira ddala n'oyo eyali yeeyita Allah Firawo mu ebyo byamuweebwa nga talinaako ky'asobola kukola n'ekimu. Siye yatonda ensi eno, siye atonyesa amazzi, ate Allah subhanahu wa ta'ala ye yekka atuggya mu bulamu bw'ensi. Kati bamuwa obubonero, bamuwa ensonga Allah subhanahu wa ta'ala ezimuyisa kamala byonna, so si nga Firawo bwe yali yeeyita ye kamala byonna ate nga talina ku ebyo ky'asobola kukolako.
1: Walaqad araynahu ayatina kullaha fakadhaba wa aba.
0: Walaqad araynahu mazmu musajju yutwamulaga ayatina ebyamagero byaffe bye baatuwa okujja nabyo tubimulage. Kullaha byonna byonna baatuwa omuggo twagumulaga nga gufuuse omusota, ne tumuggirayo omukono nga gwakaayakana ng'omwezi, byonna ne tubimulaga. Fakadhaba n'abirimbisa ng'agamba nti tumulimba. Wa aba era n'agukuba n'agaana okukkiriza nti ddala tuli batume.
1: Qala ajitana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa.
0: Qala n'agamba ajitana litukhrijana min ardina, ozze we tuli gwe Musa alayhi ssalaamu ekikuleesa oyagala litukhrijana otugobe otufulumye min ardina mu nsi yaffe kubanga otandise n'okusaba babani Isiraila mbu obatwale tubatulugunyiza ebbanga ddene. Bisihirika nga weeyambisa eddogo lyo lyotuleetedde ya Musa wange gwe Musa, eddogo obulogo lyoyagala okuyita ebyamagero nti Allah yabikuwadde, ekyo kijja tusobola okukikola.

abalogo ne baddamu nga bagamba lanno usiraka tetujja kubeera nga tukubiibiita okutuuka kwekyo oba tukusukkulumye ala ma jaana min albayinaati tetujja kusukkulumya okukuisinza kwekyo Allah subhanahu wataala kyatuleetedde mu bunnyonnyofu obwenkukunala tetujja kusalawo tugende n'obunnyonnyofu bwe tumaze okutegeera naye situjja kubeera nga tuwuliriza gwe by'otugamba olw'okuba otukangakanga wallazi fatarana tetujja kuva ku oyo katonda eyatutonda musa gwatuleetedde nga mutusomesa fakubi ma anta kaadi kola kyokola ffe tusazeewo okubeera abakkiriza oba otutta tutte oba otuteeka ku misaalaba tuli tayaali innama takubi hathihi lhayaata dduniya mazima ffe tukakasa nti gwe okulamula kwo n'obufuzi bwo bukoma ku bulamu buno obw'ensi naye oluvannyuma n'obulamu bw'ensi naawe oligwa ku kyokya.

0: wa inni mazimanza abagamba la ghafaru nze allo msunyi limanta beri yi naliba yene nyeza singaliba tigidi nafanga yene nyeza wa amana nabiru mukirizo murungi wa amila salihan nagubiriza kubukiriza wukule minimu emirungi thuma ahtaduru vanyuma na rungama
1: wama ahjalaka an qawmika ya Musa.
0: Musa alayhi salam nga mazoku somo sababani Israel Allah subhanahu wa ta'ala batusiza mchitundu echo chia yagala babirimu. Musa alayhi salam yatuki kisira na atambula na agenda asisinkane Allah subhanahu wa ta'ala amusabamu wa mateka ganabira nga gagoberi wabantu be eyo jibalaze munse mpya. Na ye Allah subhanahu wa ta'ala abuza Musa alayhi salam wama ajalaka an kaumika wama ajalaka chechi kulete doku papa nojamu wangu norekayo an kaumika abantu vunoba vira ya Musa ruacho yangu yoku papa abantu vunoba lekanga tebana tere iragwe noja oberengo nsisinkana wadengo zekuno na mateka na yabantu vungo ojo obalese obalese mumbira nga tebana baku vira antibatere ira
1: kala humbule ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda.
0: Kala Allah atunyumiza anti Musa ya gamba hum abantu abo bunga babende seka hum ulai ala athari abantu abo mbalisi nga bali kunono yange bali kubuufu bwange bagoberera byemba gamba kigere ku kigere era nkakasanti bachali bulungi songa atende seyo ni muganda wange Harun nga mulisa balabirira baleko okuva ku mulamwa wa ajiltu ilaika rabbi litarda nimpako kujja joli ai Allah mulizi wange nga kinnonya kwe kubeera mpi osiima nzize okunona amateeka abantu bange kwe banaatambulira wadde nga ne gye mbalese mbalese nga bali bulungi bali seefu kubanga ndeseyo ne muganda wange Harun.
1: Qala fa inna qad fatanna qawmaka min ba'dika wa adallahum as-samiri.
0: Qala na mugamba fa inna mazima fi kad fatanna qawmaka min ba'dika abantu butubata di mukigezo oluvannyuma wovirideyo wa adallahum as-samiri nkukaka santi samiri yesawe no wetuli amazoku bajja kumulamu ababuziza.

an addayo Musa ila qaumihi eri abantu be Allah baamaze okumutegeeza nti Samiruya amaze okubajja ku mulamwa babuze gababaana asifan ngajjudde obusungu n'okusaalirwa okumufiiriza akaseera k'okwogera ne Allah. Qala agamba, ya qaumi bantu bange, alam yaidukum rabbukum wa'dan hasana, Allah omulezi wammwe teyabalaganyisa endagaano ze nga zonna nnungi? Temulaba nti yabasomosa ennyanja? Temulaba bw'abawadde manna wasalwa byakulya? Temulaba nti buli kyabalaganyisa kirungi kyereere? Temumanyi nti yaŋŋamba ŋŋende nnona amateeka, amateeka ago ge tujja okutambulirako nga bw'ayagala? Afaatala alaikum, mulabanga ebbanga libagenzeeko nga ddene, al ahad, afaatala alaikum al ahad, endagaano ya Allah subhanahu wa ta'ala mulabanga ebbanga liyiseewo ddene. Allah subhanahu wa ta'ala mulabanga endagaano ye gy'abadde agenda okukola na ejenga ndagaano ye gye yakola nange tubeere nga tusisinkana, mukirabanga tuluddewo nnyo okubaleetera amateeka musobole okuva ku mulamwa, mulyoke muve ku mulamwa muteekewo ente. Mulabanga tuluddewo nnyo nze ne Allah ku ndagaano yange nayo okubaleetera amateeka nga bwe munaasinza, mukirabanga kintu kinene. Am arattum, nandi kyemwagadde, ayahilla alaikum ghadabun min rabbikum, Allah abateekeko obusungu okuva gy'ali? Fa akhlaftum maw'idi, ne mwawukana ku ndagaano yange.